o kopela yo ko mo ya samara kumelo yo kana ho ya na tuna ho dotie yo o kana we mo kumi abundia mo lo pale wino ompoto no seli wawo awa mono na awa chote ne sa sa sa sa amwa raya anortensia

nera le go ja ona ka re fa ndo a president a nera ona ka re fa ba nera hugo wa nna khuwa ka ndo a mwe na ona ka re fa

0: Mwisa di Silva vano nchimie jibo sabani nikana osogorwe umma basa andogadha gano voda direttu murampani marma mizidi silindao.
1: Radio Mosambique, Zambézia.
2: Radio Trânsito.
3: Mulipo niwa maleje lo, mwini mabasa anugere za kano, nwede na tetu mwurampani. Nga mkosela iyo, mwurabo tene, nwoba Dinesh Vuza, waswe mwurampani. Kama kakamini, eneble wali la, na vina wasundia atu wada tetu mwurampani. So, Dinesh Vuza, maleje lo, mwini mabasa bagano, nwede na tetu mwurampani.
4: No, na dabuno, ganwe si dhawida mwurampani mwumbayi wana, mwimelili mwola, nekurunte na supaya mudila. Iyene, wanchemberu wa Dinesh Vuza buram. No, na dabuno, ndele wila nwubayeni mwugano. Makamaka akwe abale aneda na jinga bina abale aneda na mota nona gano esi dhena iyo dabuno ndele wila nuba enumu wila nyu makamaka oneda na mikutes jinga na obe na mota nona niyo nufanyamu makata miyo menjeni makata miyo babi makata miyo wila anamedia bisikileta au anamedia jinga murampani masiku mengi awene kankana lifoki nona mudhidhi wa matiu anukana makata meyo menjene makamaka mirudese di inkana maluju nona awene anofanya makapata miyo menjeni, daga murampani, sababu wila kamuli maluju, iya wene vina kana maluju. Nona iyo noa kukumeza wila munga kusaga mabasa ya aba, makamaka abale anatu kula atu, bagaba yuwa muwaku. Awene aromu ukasanya jingadawa, wila ede pama murampani ma ya fanywe magudula, ya ifanywe ngovi. Nona awe naba age kawali foki mutani wa o vina babisika letani wa awe ne anelo urabela ngovi anula bela ngovi sabu ya wila atu ena aneda obe na mkukuta obe aneda na nyedo anuona wila osogoro uo munduni mwe kane ndao nona iyo makukumezu haba nuva ena ni wila wila mbarele egumi enyu, mbarele vina egumi yatu enagwa. Masuku mengi, iyo nwa kukumezaga, abba yaba anedi ya jingadesi, obe anedi ya nyota, wila agedaga na matiu, abale nezugu ya nchembira kuleti, esi le na abali wadha mangani ngani, wila
3: olondo kule amuna wile okalondao.
4: Exactamente. Olondo sogoro, onda munduni, azio wile osogoro kala mutu, abale vina nda munduni mwa, azio wila osogoro ukalelo. Nona daene, nino barela ngovi. Masuku mengi, nuafanya kwi waba anedi ya majinga, bagabudua misika pi misika.
3: Ataksista.
4: Ataksista. Awene, kantukula kantukula mwofanyele la mpule mundo gela maganwe ya abale oweda na murampani. Nona vajingani o wabisikileta kalamfuna amtukule mtu bae. Masiku mengi hiyo nwao nawe nawe ni bana makatame yomenjene. Makatame ya bavi. Onofuna atukule mujanga. Mujanga yobo onolemela. O ikana matimati obe ikana
3: ukala
4: mkwani, ukala obe, ukala bambaya, ukala farinya majilo boyo olemela, mutoro olemela nuona mutoro limunduni na mutoro lusogoro iene tamfanye dhoza otukula mitoro simili bafia negumi podufanyi wa makakatamiyo
3: kia po mfanyela achivi
4: e mfanyela wila kalafuna atukule mutoro
3: atukule mutoro
4: kalafuna mutukule mutu atupule amutu kule mutu bae. Saba wila egu mikinguliwa. Iyo nao na tuenjene anotamaga bagaba maspitale wila abe demurobe. Maj. Sabwa mpadwa chivi. Mpadwa wila abe yaba aneda na majinga, aneda na nyota aga fanyua ngovi. Awe ni kana maniera uvibarela. Kana manera uvibarela. Elobu yoroma enromo patua egumi. Nona ogagwa mujanga kutuwa matimati. Kae makani menjene. Majiga kutuwe egumi. Nona vo makatami menjene. Vina nwaku kumeza akwi waba aneda na nyota. Wako sama basa haba watu kula atu. Awene anofuna wila amaguvi urela akane urela wa maguva
3: aranguli wa guva
4: akane muranjulo maji iyo noko kumeza niyo asupaya mdila noa kukumeza otene wila ogafunaga okosama basaba kalonfuna watu kule omuntu kule mtu omuntu kule mtu mwalabai bina mpadwe obule oli bamotani bali mpado mili ona media nena matukuliwa Vina nwa kukumeza wila abale vikuru wila barele misuralba. Mikuru sile zina abala wene zinezu guia anchembe la kapaseti di protesan. Nona vino barela misoro. Saba wila musoro elobo enkalanga vidru. Ega gwela mvego vovada eno pwesea. Ega vega pwesea kindo delea. Nona iyo no kukumeza ne vengi vene wila nyo onko sa mabasaba mabasa kakodiwa in mabasa guverno uvane wila nyo mkosege mabasa mas mkosege mabasa na zelu vina mukane onone la muwila egu mikinguliwa
3: sadini jifuza musele mwina guwa ondo wanian peno
4: nona musele mwina wana hune uvane dabuno nyofuna uvane makamaka Akwe wabale anama gulia maronda amudila. Nona iyo nofanyamu makata miumenje ni. Kaya anama gulia vi maronda amudila in. Vina mpuno musidadi, mpuno mchuwabu. Nwaona enji afugule maloja awa. Maja anotukula vilo bodha waisethi ingulia ani maloja. Bada bata da
3: mudila
4: ba chantera mudila bada bata da mudila dila evele parola atu edemo nona anama magadila a imagadile jewila mpu mwedege karo mpu mwedege aliba weda na manyalo Nona nezuguya iyo nofanya wila ekala upaseyu, ekao fasha dirodaji. Paseyu jivi, jijile nona iyo nga mukubi.
3: Uh-huh.
4: Enkala esere sere ya rampa.
3: Na rampa.
4: Mpule mudele wila mwedege abale aneda na nyedo bae. Nona iyo nofanya mu masuku mengi sitadiwe masapato. Obe vina anotadamu guo. Anotada mvilo bovingi deni. Maronda menjeni. Nona anuaka tamia abale amfuna weda mu na nyedo. Mpule mafuno mpule mufanye la wila aliba nyedo avire mu.
3: Avire mu. Dabunumu nuguliwa.
4: Dabunumu nuguliwa.
3: Musika.
4: Maronda. Nona eji kiinfanye ela. Iyo noko kumeza ninga asupaye amudila. Wila esiesi. Ndomoti ya. Kala mufuna mugulie mudoeva musika. Kala mumfuna mugulie mloja, mugulie jwenye mloja. Nona abale aina vego vogulia, avede vego apale vatomelewe wila vamfuna vaguliwe. Obe guo, obe vilo bovina. Nona iyo no kukomezani vengi vene wila obare langovi, oviri amu magano ya.
3: Savuza koloka vino kulia mudila notota ngovi murampani.
4: Onotota ngovi murampani. Entota dhavi. Abale afuno viramu pule mundo kaiyo mukubini mpaseyo ni. Kando viramu. Amfuna lupele mpule mumvira karo. Labonto iene kanato ntodhuanga na munduni obodhuanga nepadijina guwa. enda karo obenda mota ono mugudula oga mugudula enkalangovi
3: baito ndamani tena mabasa grano dulena direto murampani ndana Daniel Vuza wa aswa amurampani mabasa bwe wodile dimia bagada silva na edios lakini makanga plamaz motere ni utiani malajelo
2: Radio Transito.
0: Novoras na 33 minutos, nome Tamalila Bagarela da Silva, na Mobi Wai Makamaka Marma Dimegi, enda na gano zina kamiza na meda na medo, na meda na karo, na skaleta, na mota, ya wila barelege makatamio ampadua ngovi mpo murampani. Wimbo wa Kabo Shishi Ovano Jibo mpaka mwezi wa Dezoras mwezi wa furuwa na vopadua za provinsi ya Zambezia na Lizu Nechuabo. Epadi yoko walbonu wa mwedi edhele tumabasa yenyo.

0: mais a vida.
1: Miro,
2: já?
1: Já recebeste as fotos do labor?
2: Já.
1: E então?
2: Já chopei para todos aqui no grupo.
1: Já? E os vídeos?
2: Também.
1: Todos?
2: Todinhos.
1: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
2: Na minha rede é assim, papá. 5G.
1: Não pagas mais por isso.
2: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
3: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Okuno na 10 horas na 20 minutos, no Builaga, Zona da Bono, ni Ntanali Lua, Anakalaba. Vatado, Makani, Muradio.
6: Okala o nono nelamo, dima en logaya etumo, mpere, makatamio, na ekulvelo yokala o. Okuno Radi Mosambiki, emso provinciala Zambezia.
5: Albonu wa motena kilani malejelo anoruma makani muradioni. Dabuno nifuna nubwele nzuwani ntitimiwa anakalaba. Okala kalaba nsaka na okalao na mutu di mutu nifanyela otitimiwa okubareliwa na okamiethiwa. Maskitha wene anakalaba enjene anopatiwa makatamio ayuwa dhaga okosa epadi ya mabasa muina muthini obe muilaboni. Nona anakalaba ena anunyanyaliwa. Ano nyimuliwa ena kankana mikalilo dhootha okosa epadi ya mabasa mawani. Wini loge za makatamio ankana anakalaba na nibasa nina anamuthi na mpara zina kukamieza anakalaba. Nikana au biwi araru anakalaba. Aba ankoiwa na guverno ankala murala onakamieza anakalaba apa nuvachuwabo.
7: Nuzina na imula?
8: Nuzina Antonio Kamarao.
7: Nuu munda na ufu.
8: Minda ni galala, temani ya.
7: O temani.
8: Si.
7: Okunu mumala o yaka ente?
8: Okunu kanana mani mani da miya yo chupisala chendu mu. Batpidari wadibani, edra. Mweme poronto, mwadebe, ay mangpangin ngang kalokune, nene yo manda diyo dokun.
7: Jofi anyo okunu mfi leono reda?
8: Mfi leono reda se.
7: Mwaiwen?
8: Ndiya kuru.
7: Ama ana kururu. Bamperaro.
8: Bamperaro. Mimi kwa pona to dio kwaiwa. Mama nonte papa rote. Nimesha mina da yeto fika msuri sokuniko. Ah yuko ministro pa borsa bisha nko tani ni pisowa.
7: Mwali uvi? Utoroka.
8: Utoroka. Mwali
7: kodoni. Ah yakagan. Kodogani ji apa cha?
8: Apa cha?
7: Vinyi ni yum kodoni mzolo kala usalala.
8: Ndio kala usalala. Kama sala pona to dai me. Fika msuri nyu. Ba kali na mtu pote pa ko yo kudu hospitali.
7: Kamu nak tuan yang mana
8: ni? Mana yang? Nada mai.
7: Mana yang kamu hotel?
8: Kamu dah telah. Dah kena ima elah bah. Nali waktu.
7: Anak muda Ena.
8: Ena.
7: Abali ya primo. Abrinyo. Abulu.
8: Karena orang orang macam karena orang orang. Karena orang nak buat apa? Karena macam orang ada biasa mereka bah.
7: Orang boleh la abah akalah mukana. So kan alung yang jalan.
8: Si akalah apa? Akalah macam mana? Akalah apa ni? Orang boleh nanya. Macam tu ada beri. Macam beri yang beri kenalia. Pakai nana pakai kan nak kau.
7: Kuloga mkale nyomreda kavu zilevo.
8: Kavu zilevo. Kulu muza umuza supersora vina. Dortora vina mnumu wana didukoye. Dortora vina uchikolo didukoye.
7: Akura kaluga nuino zala la mokini wena mokini makala gafi.
8: Mie daka kwa wana na juu wawo. Sekretari. Era sekretari.
7: Dudu wena waka mizani.
8: Si. Nadwadali wa uja. Wapala. Guwe la kuliwe. Pronto. Nga wakulati. Hanya alam saya cuba kat tu jual sendiri, kalau tu, jadi orang tu nanti.
7: Uzara nama apa nanti?
8: Nama kerana.
7: Makarada.
8: Dah kerana ini nama. Nol dua nol sekat sari.
7: Makalah batok luar sekat sari.
8: Si, nama ya ini nama jua.
7: Makalah nyom redam luar hospital.
8: Di hospital. Meka.
7: Oh, lebih nol hospital kamu kan nama tu uzara nero bocilo bo.
8: Nunca, masih. Wajar jadi nyom. Ujar diri tu. Lantari.
7: Macam tu hospital.
8: Hospital. Lantari. Aku abang naja, orang mau berapa? Antonio, yo, apa mula? Tak ke kopi, kome. Tak ke saya. Aku agak bermana, aku emel mana? Mana perak? gwamnogore be na da tezeli tendere tezkoberi
7: agora makana na makata mi wino obulela wa tana lan ban waba
8: me dai waba na munyo gaga ko kinga manja ko kupi dai waba ba da munyo ba di bula bula ado ba kupsa waba pronto
7: malin mo vulu mo mulu vai alta bila da pronto kadwani ataklu mo ataklu zenyi kamana
8: kalana ai mpen pronto yo luego era bueno mudarme el marano manai
7: ovi bueno hospital
8: hospital mario no no valga bachi nada odu kana bana kana babu kana bana beta apa na pawe ndoda na ko no no yo yo ban ni pa makata ga ya ba ya ni me ni me
7: ni nyo muda
8: ni me ni yo ni ka ga ga to
7: mfie le nyoku no mu vai wa quarto nyu
8: ni vai es
7: quarto dej Jenny Mokinu.
8: Ni ka ni pa ya mutu.
7: Mutu angas.
8: Ni ero.
7: Mutu ero.
8: Na ko anga nga da ni ba. Mukarungu.
7: Mukarungu.
8: Eh.
7: Ba nyo mru kala bagarba o lo kwarto
8: ni. Yo mri kami sir.
7: Bagaya.
8: Me o susula. O ni pa ta ta we. De mi yo. Chuabo.
7: Nyo mru chuabo. Yene mukarungu.
8: Mukarungu.
7: Mukala o elu yalu bwana handu mwa mno iwa nana mukana makani nyo
8: mse me di kwa mwe ka dipuna mpongwa
7: mko nyo nwa
8: mwa ofumari
7: ono nwa ono fumari onda na ovi nyo mukana ka korwa bafunga bango
8: me pa mtura ye ne me ka la nyo nuka la lanya mwe me ka luka be lanya bando luka be no ga ndi ba no ga ko bri gole lanya
7: Agora aí né, ono fumare, ono nwa, onwa ni kachaso.
8: Não, não sou uma kachaso.
7: Onda na uvi, né, tono potwa gabadwa.
8: Ya, kale okukute makela kukubi.
7: Ono do gampo murdan.
8: Ala muda um bapasia biya. Malaka kala kala kala mtu. Aga por to kan kala zele por ta por to kora.
7: Agora nyo nu sirida ni chin.
8: Ndi wenda kachaso na.
7: Kapi kapagile, kachaso.
8: Ele iwo para mpobe uma nada
7: agora kaluga ni magila tinyo ele na matiu makani anuga nyu makani gani
8: yo
7: kada mtu ntagian
8: yo ni ntagia makani yo kwa mapula yo maona no veri gubono kana kan potaba ni wewe ndiwe ele bakarkeri na mwaya pacha ndambe baba gwa ba akara ba nyechi kimugulega sigaro ni echi kana tambe wele pwe akala baka tambe baye wele ye nologo ku taku ye nologo pwe kana po banada
7: mafuna mbayi wele boko lkeri abwa mbe ningani
8: mawa mtu akale bo mtu bina
7: nga kobri
8: ko bibe do baye ndo kumbira bina ndo baye wa
7: mawa yo kobri nyoma mafuna mkoseke na
8: bai kobri mtu lugwe nugwela nyene mbambe hapa ni nyoma besi mtu anu agawa na nyene proto kobri yo kwa bidu mawana kakubari omalongwa utela weni labani na vina tale kapabira wata kapari kubita wewa wakupra mwopong maipong tukumunu utakuna vina
7: wakuna utakuna pao
8: jeretu chaya
7: muno
8: jeretu kumida jeretu
7: waya kata buno mambesa banu matapishari
8: nitapishari jeretu
7: chaya nani mwule chaya ba
8: si nana tume pao ba
7: mapao
8: so Bai ni kwa kani nai mana betul mana guja.
7: Armoso bina
8: kau. Armoso numuja duduk sanya. Si armoso numuja.
7: Nyo mana kalaba kamu kan nama kata mewa ayu gumi do kuparan bangono manggon.
8: Masih iya nuk kupala kiki ni lu gaya apa? Kiki lu gaya manggon kamu lepa mam.
7: Manggon kamu direct.
8: Nada.
7: Magugulo.
8: Pambila yi kabila ni wata wano. Akabila wata wae. Aywa wanganga. Aywa oone lu. Wanganga zini pa. Poroto. Kempu ya patabila yang katecho ni vina. Ya. Ambale ya gome teni. Akagoma. Poroto. Posa yi kapapitae. Nga muga ya mnasema yi pa yi mabita ganyo. Ya bamula ndoa ola baga pika mani ngamba ngabo jetene
7: yo mukana viguru yo tudda mabasa
8: Medikana, mahamanguru dikana.
7: Agoro kuno muno gila tibai, muno kosa mabasa alimpeza.
8: Abila bana na nyama.
7: Muno kwa damani.
8: Ah, maji nuko diya benda. Napofaze tuwele santari.
7: Muno kwa diya mabasa ubalo urucha.
8: Ah, napofaze mabasa ubalo warini. Ni manje na adasewa nubele manje, manje adhe ya duka zibanyo. Wabe, menu kama nyazo mina na adha.
7: Mwafu nanga mtidegele bochilo bwa mabasa.
8: Si. Mazi. Awana nusu wabea na adha. Nampotu menu kwa edu faya mbukwa tida. Nanda soje.
7: Nyo kuna mukana wako hospitali yapa, hospitali ukwala nini? Mwakala reda mnogo wako hospitali?
8: Si, kini ndi kesa ni wabaiwa.
7: Mnogo wakini?
8: Si, mnogo.
7: Mwako sambo yimbo yimbo?
8: Ame, mwako wano mshora.
7: Nuna makata mewamento, pena muna wana dek?
8: Mwena wana se, sema, ano dipo maji.
7: Mente ya nopa?
8: Panga kami mrobo ya dipo, dipo muta, mrobo kami baiwe.
7: Era degile operaro inyo, mwufulu mwadive.
8: E, diye mwufulu mwadive. Diye mwufulu mwadive. Abweno wabela kasa.
7: Wale kama wabela kasa?
8: Na nada.
7: Wabela saya. Masa kama njene, mpo nona mpo mwazilo mukala na kala baingene ena ntagi esene wila kana na muvi okubana esene se dimpadu elani
8: ena lukana ena lukana odi ntagi awe kwene kana muvi kana muvi kana wale wenoni a kana muvi na po abu banala ondo kwa abu mushegere naona
7: mas ena no nyanya liwana namu bao toti wakazwa
8: no kwa msoko msoko borotongo Kagawa teni, kagawa teni, umala, magawa na nyanya bila bila, anuona, abila geta pa teni ba karamu.
7: Karamu zi?
8: Ya, apa karamu? Kana karamu?
7: Ah karamu.
8: Ah, karamu.
7: Ukuno kala karamu mas?
8: Yee, akala mama, akalao, akalao.
7: Agora antagi ani?
8: Antagi antagi.
7: Chini paduli mpa kofi yoku.
8: Odo, anuona pa.
7: Odo bani.
8: Odo kana mireva.
7: Padu lo arido kule na kwa.
8: Ati te padu ni kapa ta te pawe. La lu gugondo pa mo ni nyanya la. No unde le wa mo ni nyanya ku por mo ni nyanya la.
7: Mugar no ka nyanya le ni. Kelo ka au nyanya ran yo kam galu kuno. Wa mga jarmoso matabishu siare. Wogo na deretu. So na funa nga mwako kumezi ya bala limata kulu. Masa kama nye natu wada. Mutu waka unua ndugo wala. Weo kagoko. Unanyanya liwanana mbe. Mwafu na mutie paka nyugani wa abena nko sana. Mwabu olenga abena ba.
8: Iya abene. Nipudu okusa maya kakana. Kana suwa unzuwa linyo gugondo. Nega wada iyo nkwe gaba chula gani nga nwa puja. Wila para yunga nga nguza wila. Mwini mpuro mwini kisida gawe. Pada ni mwodini. Mwini pa nika hewe yu kadilo. Hei na po wira. Hida no uwa vina, no uwa vina.
7: Nada, na po uwa. Sizi nyo uwa gavina wila sikazi. Kosa nyo kazi nkala. Wanya nyala tuandi mwa. Mangu wana awane vina na anero unua vina.
8: Nga yu vina. Masi, mwoto mwoto mwoto mwoto mwoto mwoto mwoto mwoto Kaniwa.
7: Nivuze le vina mkwenye wa kwartu. Nanti ya ula ndoke na vina?
8: Mazivu la ule vina.
7: Mazivu la?
8: Mazivu la mkufia otu kwa nye poruto.
5: Ninga mwaloga mwana kalaba odu. Yene doza lala. Omfanyia mpara obule. Onkoi wa ana kalaba. Nona kwartu mwodhene. Okana mwina mkwaya mwina. Onda na onamakura. Nitamila vina omvuze la. Zili muna mwani ole. Chini mpaduele, mpaka ufia mpara obule onkoi wana kalaba. Nzi nana nyumulani?
0: Musa Aldi.
5: Musa Papa. Aldi. So Musa nyo munata kangasi?
0: Meduwala.
5: Meduwala.
0: Emutu tempu.
5: Wali waditi?
0: Wali waditi, lezuwa, maputu, bera, magora wanumane mpo, zambezi hapa, zidili wali waditi, wali.
5: Wale makala muruda gani?
0: Munyamakura.
5: Ah, mwalu na makura?
0: Si.
5: Akura kuna porcento da poya vejisi?
0: Ya, abale, kanone ya Canada.
5: Kama naka, anoka yaka?
0: Filu vanena.
5: Ya mbili uledo.
0: Olu mwela seji meji kati nafia.
5: Kama nafia?
0: Nala.
5: Akura kaluga ni padule chini nyo mpaka odo ukalo kuno?
0: Ya, maji. Kanelu wene. neno bwene ya temba bai temba bai brugimiza kara madaga mwanaga wasanaga utera bo edukwa aliwa
7: farse farse tena kula nyum filo kuno sababu la kama na mtu una muzika mna
0: kana muzi familia kadina maji sembre da wane dedo delo kala maji sade atiadede le chagaraga na dede le chagaraga nga kuna muzi ba lebeliwa ole beliwa no nyama kora bront no dampu programi kadazi vidi mpuma kadazi vidi
7: kama azu wa ile kala tonkoiwa
0: nkoiwa sore on divene bo dele komo daliwa mtu wa mtu vi
7: makoiwa na mtu mtu vi
0: wa na gorodo sinyorojo oda va mago va kadimi da kana nyumbaga da magediwa na Kristo
7: na Kristo
0: ah nkwele mwazaga ankulo nge yadu no ile ya odia kana mudher dretu aja da magediwa nyumba da magediwa nyumba la alvan vaga
7: wan venyumo kinyuma kana mikallo lo visapela
0: ya dio visapela mazidere wajdarwa amnye ero dazar kuleke rese ya gamio dimwenye
7: Mulumai. Agora muzo kuno munovo avi musikiti.
0: Ya nozo amala bodi. Ni karinti eto me wa mulove agarseri manera yo veri. Medi mwanga ni yene. Ni yena danga ni yo mulugu. Ah.
7: Kalo kono mfile nyomu vayo amsobo. Ruga ndako wenyu kuko. Numero 10.
0: Ah,
7: numero. Mufanyamo mukwenyu.
0: Numero dali pule. Ni kwa gwe numero 7. Numero 7.
7: Mercedes.
0: Ah.
7: Malini mumali wa para numero 10.
0: Agora nti nelo wana nkwa ga ya muntu.
7: Mawana.
0: Nga nga ole nkwa go no kala ni yene vina. Agora no wana.
7: Awana lana.
0: Ogora bwe bai.
7: Ogora bwe.
0: Ogora bwe. Ogora bwe. Kalo bo. Ba.
7: Mloti wa mpo.
9: Kama apa go boya.
7: Mpo muno andana na mpo.
0: Nkwaga dodo dodo fanya mimi.
7: So Antonio.
0: So Antonio Mukamba. Ah, kaiye.
7: Antonio Mukamba munoandana makane nyudretu.
0: Ma nenoandana kana kana.
7: Makala wa muda munoga makamkeni. Watu arba muholo wa.
0: Ya. Makane kan lugelo.
7: Ramtu mutagia boya.
0: Onkala yeno onogona. Merela onogona. Kana umuya. Awaza kana mapelo shida.
7: Apa mno mno bodo gampo mtemba warega
0: mtemba
7: apo takulwara
0: maja
7: kama mbudwa
0: nubudo wa gampo kodogo apa dinzo kokode bale mwana kokodogo
7: mbudwa warega ngagumela mwana kopo
0: kama ya ya no mwaza wene mbose kubiru kumwa agora sana
7: agora mbanga mwaka mnumuzumia
0: mwe nada kama
7: mnumuzumia mwe
0: nada ya amewe na kadizi ole gwanu kwa ganaza
7: kalo kanu kuno mabasa kanime nyantida nyo mugavenya
0: iyo na vinya so no tida mabasa swela ba kwa matakulu kwa hiyo penge ni swele ni kuputwe mkwaga mkwaga vina kaluga nga mkwaga ni mureda mureda kama vena bi di mo da ene no burunu wala ene roga mezi se dino pa ano ano wana dan nun lela o ku hospitale
7: mun njam ro hospitale
0: kana ja ono nun lela o se da sa sani wono ko mo
7: no na unyo mo kana makata me hernia
0: se hernia se
7: maro mo do ko sa consulta ma ngani waula
0: me je da do apa
7: o ko lan
0: bo ka kana den tiru adreto agora abaya aditugula yo zaone una munyu agora una munyu

0: dia.
1: Hello, bon dia.
0: Bon dia, ni lo gana ni muluvi.
1: Mun lo gana de zisa ra ko mun ko no de ra mergo.
0: Ona ko ni kadam no ban.
1: Mun ko na di kunya da ga tania.
0: Tania, ona ko ni da kanga simu tia mazgani.
1: Ona ko na ka kunya na bi ne, na tia na bira mulugo kale amba ya ka zo no doa.
0: Mulugo kale na yene.
1: Kale mana ne ne zina ga mandare ga direto as zenga direto.
0: Mhm.
1: Ah,
0: ambarani.
1: Ambalani ya sa ya.
0: Ni amba.

0: o kala o nono nelamu dima enlo gaya etumo mpere makatamio na ekulvelo yo kala o okuno radio Mosambiki emso provinciala Zambezia
1: albonu wa motena kilani malejelo anoruma makani muradioni dabuno nifuna nubwele nzuwa ni ntitimiwa ana kalaba okala kalaba nsaka na okala o na mutu di mutu ni mfanyela otitimiwa okubareliwa na okamiethiwa. Maske za wene, anakalaba enjene, anopatiwa makata mio, ayuo dhaga okosa epadi ya mabasa muina muthini obe muilaboni. Nona, anakalaba ena, anunyanyaliwa, anunyimuliwa, ena kankana mikalilo, dhoza okosa epadi ya mabasa mawani. Wini loge za makata mio, ankana anakalaba, na nibasa nina anamuthi na mpara zina kukamieza anakalaba, nikana au biwi araru anakalaba. Aba ankoiwa na guverno, ankala murala, onakamieza anakalaba apa nuvachuwabo.
2: Zina na imula?
3: Zina Antonio Kamarao.
2: Yoo, munda na ufu?
3: Munda ni galala, utemani za.
2: Utemani?
3: Si.
2: Okuno mumala wo yakante
3: okuno okuno kana mana male da mia yo sala jendu ba pidar wali bani edra meme pronto mala be ay ma ngang ninga kala kuni ne ne ma dio ma dio ro kun
2: yo fi anyo okuno mfi Leonore da
3: me fi ne de se
2: mai wen
3: ni de kuru
2: amana kururu ba mperaro
3: ba pidarwa meme pronto dio koiwa mama non te papa ro te ne me semina da yeto fikam suri sogunuko ay ko min sere pa bor sa bisen ko tan ne piso ma
2: mali uvi
3: dropa dropa de
2: ma ko doni yakagan ko do gani gi
3: apa cha
2: vei ne yum ko doni mzolok kala usalala
3: je ka usala ka me sala por onde dai me fikam suri yu ba ka ne mutu ko te pa ko yo ko do hospital e senya te por onde
2: kamu na tu ene ne ne mani yu
3: nada mai
2: ma di yu kamu atele
3: ka be da tela da ka na ma ila ba ngaliwati
2: ana muzi ena
3: ena
2: abali ya primu sobrinho abulu
3: kanawo na wani mbeshwe kanawo na wani kanawo na nukwa kanawo na unula di mihimi kaba
2: unugula wila abu akala wa umukana soka alo nyangela
3: ni si akala kwa akala mbeshwe akala pene nugula nanya majota veri mbeviria mbeviria ena na pawe kano kwa
2: kolonga mukale nyumreda kavodilego
3: kavodilego kolu buda umuda persona vina dorto vina mnumwa na dikoye dorto ya chikolo dikoye
2: akora kaluka ni wino zalala mo kinyo wino mo kimakala gafi
3: mi daka kwa gala wa na juao sekretari era sekretari
2: do wino wa kamiza ni
3: si na dwala wa oja wa pala go la fuliwe pronto ni ya gratis. Hanya ada muka tu apa tu jual sendiri, pronto. Jadi ada guna nanti.
2: Uzara nama apa nama?
3: Nama kerana.
2: Makarada.
3: Dekat naya nama apa? Nol dua nol sekat sari.
2: Makalah batok luas keretari.
3: Si. Nama ya ini nama jua.
2: Makalah nyom redam lalu hospital.
3: Jadi hospital. Meka.
2: Oku lebih nol hospital kerana makan nama tu uzara nero bocilo bo.
3: Nunca masih. Wajah jadi nyu. Ujat diri tu. Lantari?
2: Maja do hospitali.
3: Hospitali. Lantari. Aku abanaja, orang mau berada. Antonio. Yo. Aku bilang, takai kopi lah, kome. Takai syaya. Aku agak mana, aku yang mana, maa prake, gua mau guna bayar nada, saya beli. Saya sendiri, saya suka beri.
2: Aku orang makan, nama kata ni, wainu, obulela, wawatana lanban, wabah.
3: Mereka itu apa kan? Mereka orang gagal berkena dengan jaya kukuhi. Mereka apa kan? Bagaimana mereka berkena badi buta. Aduh, berkena apa apa pun tu.
2: Malah ingat belum mua, mula bayar alta, belajar dapur itu kaduani. Bataklu, ingat bataklu zaini kemana?
3: Kanana. Aku pergi pun tu. Dia, lugu hela pun muda mel maranu mana?
2: Oh, di mana hospital?
3: Hospital. Mari orang orang gagal berkena ada. Orang kanak-kanak mana kanak bapa kanak mana? Betul. Apa nak pawai? Nudak nak kuai no. Ya, ni pun makar tega. Ya baik lah. Dimia.
2: Dinyo muda.
3: Dimia dia lah. Dia kan dia kata.
2: Mungkin dinyo kuno muda itu kuarto dinyo.
3: Lima es.
2: Kuarto des. Dinyo mungkin.
3: Nak nikah ni pun yang mudu.
2: Mudu angkas.
3: Ni elu.
2: Mudu elu.
3: Ah, nak kuai enggak dah ni pak. Muka rungu.
2: Muka rungu.
3: Eh.
2: Mwana kalaba kamunka na makatamio wa igumi zo kupara ndwa ngono maningoni
3: mazi iye ndokubala kike nyene wa yapa nyene wa yapa maningoni kamuli pa mam
2: maningoni kamudret
3: nana
2: magogodo
3: magogodo mpambila iye yabida ni weta bueno akabala weta bae aiwa banganga aiwa onelu banganga ni pa pronto Tempo ya pasado yang que te echo en vida. Ya. Amale. Amale a Gómez tiene. A Gómez. Pronto. Pues ahí va a pasar. Una muda. Me llamé para no te engaño. Ya va a muda. O dua. O dua. O la paga. Porque me lo tiene.
2: Yo me cana figuro. Yo te da más basa.
3: Me di cana. Mamá, uno di cana.
2: Agora con un mono gilate bayo, mono cosa mabasa a limpeza.
3: Abra banana yon.
2: Uno guada mani.
3: Ah, mas no codio benta. Não pode fazer isso, vale saltar.
2: Uno codio mabasa o balo.
3: Ah, na porta, mabasa o balo. Nem manje nada, só no velho manje a ver a do carbanho. Wabe, nem no caminho da vida, nada.
2: Mwafunanga mtidegele bochilo bwa mabasa.
3: Hii. Mazi. Awuna nwezi wabea nada. Na mpozi menu kwa hiru kwa ya mbwa tila. Na onda soje.
2: Nyo kuno mkana wako vishupitali yapa. Hospitali ukwala nini? Mwe kalareda mwa wako hospitali?
3: Si. Kinini kesa ni mwagaiwa.
2: Mwa mwakinini?
3: Si. Mwa.
2: Mwa mwako sambo mbwini?
3: Ame kwa mwa mwa mshora.
2: Nuna makata mewamento pena mwa mwana dek?
3: Si. Mwa mwana se. Sim, mas ano de pomar.
2: Mente a nopa.
3: Quando está muro bem, depois muro. Muro bem, vai ver.
2: Era regra para o inho, não foi uma
3: vez. É, de boa, mas é só o que está na cena. De boa, não tem. A boa não abre a carta.
2: Wale kama bela kasi.
3: Na naja.
2: Mabela sae. Masa kama ingene, mpo nona mpo mwazilo, mukala na kalaba ingene, ena ntagi esene wila kana na umuzi, okubana. Esene se vimpadwe lani?
3: Ena nukana. Ena nukana. Wale ntagi ya wakwe ya kana mwili, kana mwili, kana wano inoni. Kana mwili na po abu banala. Ondo kwa abu, mwishagere ya. Naona.
2: Mas ena anu nyanyali wana namu? Mbao toti wakaloa.
3: No, kusa msukwa kwa rotungo. Ukagawana teni. Ukagawana teni, umbala, magawana nyanya vina vina. Naona, abina gata pa etena pa karungu.
2: Kanamu zi?
3: Ya, apa karungu, kana karungu.
2: Ah, karungu.
3: Ha, karungu.
2: Kukuno kala karungu mas?
3: Yee, akala mama. Akalao. Akalao.
2: Agora antagian
3: antagian
2: chini padule mpaka sio
3: kwa odo odo odo odo
2: odo ban
3: odo odo kana meleva
2: padulo are do plena kwa
3: atete padule kai padule paiwa labu gugondo paiwa mwoni nyanyala no unde lewe mwoni nyanyala ku formo mwoni nyanyala
2: gugaru no ka nyanyala ni kilo ka au nyanyala nyoka mgalu kuno kwa mgaji armoso matabishu siari Wogo na deretu. So nafuna anga mwako kumezi ya bala li matakulu. Masa kama nye natu wada. Mutu waka unua andugo la weo kagoko. Unumyanya li wanana mbe. Mafuna mutie paka nyugani wa abena nko sana. Mabuole nga abena ba.
3: Iya abene nipudu okusa manya kakana. Kana zwa uzwa li nyogu hondo. Nga wada iyo nkwe gaba chula gani nga nwapuja. Wala para ngan wala wala mun pro pro mun kete da gal para mo ni le ba ni ga e ka ka dilo e na po wira e da no wa vi no wa vi na
2: na da no po do va se zinyo ro ga ga vi na wala se ka ko sa nyo ka din kala ba nya nya la to ndi mo mangwa na wa ni vina na ane ro unu wa vi
3: na yo mi na ma ji mo to le se mo ro po ma de ma ika Kaniwa.
2: Mvuze levina mkwenye wa kwartu. Nonti ya ula ndoka na vina.
3: Mazivela. Mazivela.
2: Mazivela.
3: Mufia otu kwa nyakoroto.
1: Ninga mwaloga mwana kalaba odu. Yene doza lala. Omfanyia mpara obule. Onkoi wa ana kalaba. Nona kwartu mwazene. Okana mwina mkwaya mwina. Onda na onamakura. Nitamila vina omvuzela. Zili muna mwani ole. Chini mpaduele, mpaka ufia mpara obule onkoi wana kalaba. Nisi nana nyumulani?
4: Musa Aldi.
2: Musa Papa. Aldi. So Musa nyo munata kangasi?
4: Mduwala.
2: Mduwala.
4: Mutempu.
2: Wale waditi.
4: Wale waditi, lidua, maputu, bera, magora wanumempu. Zambezi hapa zidiri wale vajiji wale.
2: Wale makala muruda gani?
4: Mwenye makura.
2: Ah, mwalu na makura?
4: Sii.
2: Akura kuna posento lidapo ya vejisi?
4: Ya hapa zidiri kanone ya kanada.
2: Kama naka anumoka ya ka?
4: Jifilu vane na hapa.
2: Jambu li ulido.
4: Wale seji meji kazi nafia.
2: Kama nafia?
4: Nala.
2: Akura kaluga ni padule chini nyumu paka odo ukalo kuna?
4: Ya maji. Kanelu buwene. Kanelu buwene ya Temba bae, burukimeza akara mwadaga, mwanaga, mwasanaga, utena bo edu kwa aluwa.
2: Alafarse, retene. Kula kanyo mfilo kuno, sababu laka muna mtu, muna muzi kamuna.
4: Kana muzi, familia karina, maji sembri dawane edo, delu okala wa maji. So adede le chagaraga, adede le chagaraga nga, kuna mudi ba lebeliwa no nyamakura bront no dampu programi kadazi vidi mpuma kadazi vidi
2: kama azu wala kala tonkoiwa
4: ah nkoiwa so ro ni devene bo de komo daliwa mtu vi
2: makoiwa na mtu vi
4: wa na agorodo nyorojo oda ba mbago ba kadimi ya kana nyumbaga Dama gediwa na Kristo.
2: Na Kristo.
4: Ah, mkwele mwazaga. Mkwele unge yadu na wile ya, wile ya kana mudheri tiretu. ada dama gedua nyumba dama gedua nyumba dali vanvaga
2: wanwe nyumo kinyuma kana mikali lodo visapela
4: ya dio visapela mazidere wajidarua amanye ero dazare porque nese hoya gamio dimwenye
2: mulumwenye
4: ah dimwenye
2: agora mulo kuno munova vi musikiti
4: ya no thwa malabo ne karinti yeton me dimwa mulo agar seri manera yo veri me dimwenye ni ene ne yena danga ni yo mulo ah
2: kalo kono mfile nyomo vayo amsobo rwa mulabo wenyu kobo numero 10
4: ah
2: numero mfanyamo mukwenyu
4: mere dari pule nimpa go numero 7 numero 7
2: numero 7
4: ah
2: mali nemo mali wa para numero 10
4: agora nti nelo wana nimpa ga ya muntu
2: mawa
4: nga nga ole nkwa go no kala ni yene mina agora no wana
2: an wane lan
4: Urabwe bai.
2: Urabwe,
4: urabwe. Urabwe. Urabwe. Kalobo ba.
2: Mloti wa mpu. Mpu munoandara na mpu.
4: Nkwaga dudu lo lifanya mimi.
2: So Antonio.
4: So Antonio Mukamba. Ah, kaiyo.
2: Antonio Mukamba munoandana makane nyu direttu.
4: Ma lenoandana kana kana.
2: Makala wa muda munro ga makane. Watu arba muholo wa.
4: Ya. Makane kan lo gelo.
2: Kada mtu notagia boy na.
4: Onkala yeno onogona mele za onogono kana omuya awaza kana mapelo chida
2: apa muno bodoga mpo mtemba awareza
4: mtemba
2: takulwara
4: maja
2: kama mbudwa
4: nubudwa awaza mpo kodogo apa dinzo kokode bali mwene kokodogo
2: muno gwareza ngagumela mwana kopo
4: ya ya no mwaza wene mbose kubiru kumwa agora sana
2: agora mwanga kamuzumia
4: mwari nada
2: kamuzumia
3: mwari
4: nada ya ameve na kadizi ole gani kwa ganada
2: kalo kanu kuno mabasaka nimenya ntida nyo mugavenya
4: iyo na bwana ni sio ntida mabasu swela ba kwa matakulu kwa hiyo penge ni swele ikuputwe nkwaga nkwaga bina kaloga nga nkwaga mureda ah mureda kama vena bidi ngoda aina no burunu wala aina roga mereza zina pa ano ano wana banu lela oku hospitali
2: munja mrobo hospitali
4: kana je wono lela odise dasa sanyi wono komo
2: no ina munyo mukana makata mayerne
4: sa yaerne se
2: Maru mwadho kusa konsulta maangani wawila.
4: Meze. Dadu hapa.
2: Wakolani.
4: Waka kanade ndiri wadiretu. Agora haba ya adu tugula. Iyo zaono unamunyo. Agora unamunyo ndode. Dadu ndiri wadiretu. Ni wadiretu. Zaminari wa. Baas. Agora. Agora mweri. Na adhili. Atezi na vila mweri mili. Yani ya oreje azile nimera mermi
2: kama na kuelewa vipi
4: mpaka wale waze ipasari vina ngora tengere jiji nane nileme nalo kidime nologa na nawene azungwe ni kadivele ni tu ma sabano malao ngora
2: apa olabe wa operasyon operasyon
4: operasyon se
2: nyo normela
4: se
2: wala mo opera ro normela
4: normela Deru meli agora no kala. Dari kala.
2: No kana makata
4: mi mali wa. Oo bawile ya mio kalindwa no kwa. Mimi ni sembire no kwa bi. Ah no kwa bi. Agora bala dizo erede ze yasasanywe o kale o viver. Ah o kale.
2: Kina kunyo betina lmwana mwa mpuno mukala asena.
4: Kala
2: karungu
4: ba ku
2: metena nuandana
4: ya nalogara nuandana
2: onvenya onkala joaika
4: onvenya
2: barma basa ya kamata
4: basa ya basa ampule kausela bai ungamalusela ba kuna mabasa maji
2: ngeza ga okule kuzinya
4: okuzinya kama madansu mronto nyo ya mala bali moso kwa kakana gakene nyo oso do surubidiri pronto amalo
2: Okunukala ena anana muziso kaniwana Aloto tiwa peno akala mpuno.
4: Akala mpuno? Yena.
2: Akala wena.
4: Akala mwene mwene kumperterele.
2: Machini mpadusha masaka mengene mpumawani mpaka mtu omunyanyela omunyanyela mwze.
4: Ea omunyanyela mkwe hejwene iwa nanabai. Kamuni iwa nanatani kamufuna wedele dritu. Ora nko no gusa on gusa da yene vine kanu we ku no porter yene kanu porter agora vine on gusa da ka iwana na bai o iwana na bai
2: mashaboka nu bolala mangwana yo vine ne lokala na kalaba
4: awene e amfieda nzuare ne tunaye ne amfieda wene je kantana le yamkwe kantana le wene yamkwe.
2: Agora muntia mpaganyo gani makama kwa zombwe nuzo ela zombwe injene babe agonua bai I kavenya boka vinya bo nyo muntia niko kumuzuka
4: iyo nua de la wela wela bona kafasa nenu fase okale direto nandi mua zingusani agora muntia mua kada ompuja akusaga ayo kampuja gaundi mua kimfanyela muzula kwa wapo unwa nuko komeze iyo
2: mundu unazelo
4: ah onazelo onazelo kwa kunazelo elivele bomko un respetare bomko elivele enda venu ate yene agonwa ulete mutudo do kongo mezi naona kwa uiona na watene esme
2: dawene
4: kumpanarna ale mtu mkwaga nikusena zabi abenga hospitali zai nikusena zae
2: amuzi mnaubwela uyela
4: weu muzi nubwela nubwela nubwela kuruke leo aba kwezi dikara malugaraga dikara agunyada agunyada dikana nda maji delo awene elo likoya vina
2: machanoza kokuno uona
4: no okuno so odo adele okwa odo akademina dadilo eruano na ubani kawo bane ni wadi
2: adelo wonan
4: na adelo do na maji kala adele okwa odo wano amuzae elimbi okuno lovira wela damone. Ah, damo no ya rapazi uno. O zele ntibarene. Ikaru mwade ya mbunu.
2: Kwa kuno munu kana zede ni zabalo, munu kwa iwa, sabalo. Ube munu kami
4: ya kwa zede ni? Sabato zizi dava iwa. Mazi, sembiri kada kwa namu. Newe ni, kada kwa namu.
2: Haa, sabato zada kwa kwa namu.
4: Nada, kada kwa namu, si zava iwe ni. Agora neji, ikana mkwe.
2: Kana mkwe.
4: Ya eji. Agora ne idelo dana lorana
2: no tamarilan
1: ena nkala mpara obule aikana anamuzi Antonio Gazela onologa muvire leye saba ya makatamio ampatile onkala mpara obule nkoiwa anakalaba na atu ena segeze ile yeno ologa wila okana anamuzi mboyi amkoda
2: so Antonio vina mulumpuno mwazili
5: mio digaloga ate niga dilile mio didilopuno
2: 2025
5: então mendi vevel da vevel maputo maputo mendi chindi di buduye 65 bananza 9 mandu atrope dia coloni então da dua tropa dia coloni pronto o da mala então Monica wanga wole ni smart, okay ni smart.
2: Maputo.
5: Kama ni lava, bani lava. Enta minde la bim paketi. Enta la bim paketi. Ora ji uvuluyi.

lelo mama ni hana wuri nan shabala na jina to atuya locha makata mi hana na ruha bo atuya wana kan vai chekon ya pama wata mala si asipi ya ho asima ma ho lo aba no pela kan hiku na asima kolo ya la ni pedua vathe porene ola kana nyuwano ma wi paka asima kolo na wo thero kwiri nyuwano ba himu nyuwa mkala ni kolo ya hari ya onyo mwa mkana mwa elapo ni momo tiwa pama chia kila ni makata mihwe nche kulela

0: ko swaka liheri ya shithiana wenre ne proyecto yela anrohilwa mpua mato ya shithiana ikonto pili ni miye tena sheshe wayago okuma shithiana alupale ni ashimali washitu siya sopili sa ushiuri ni werati ya programa niriliwa unuweheri wa miteko samuhaku wa mpando ya shithiana wa miteto sovere kanasa avahiwaka mokali herio yale akamili wini kotro sa atakali ni saitawoni sa maverikano wakati Milagre Corneliu, wale wulano wampula, omakiso ni mtuku manu warinawe, ishakata rashtadu wampula, ninikuru ni mosana onu mulierish, opuru yowo, wavani niligwa ikalilo sa mkali herio, univarigwa ni mutengisu yole, soli pera mkali luaya, wana meteteni, amushitetu siya, sopili.
1: E destes 2.900 beneficiários, os 100 são especificamente para organizações da sociedade civil.
0: Wanume urnini la natushiyao nengela huwa kaliheri ya va, ikonto pilini miye tena sheshe, emiye mosa tale anikuma mitenke susana mawani, anita niwa sociedade civil. Nimiyalo nisikina kusenisa guvernu, sinruwa tuwa kela mkaliheri yola, ya projetu yela, nirila shahu va, unuweheri ya miteko samuhaku wa sashitiana, nirila huto, otu kere ikalelo, so wiku riha, sana mawani yago, ninkela wavahaka miso, owala kamata, ni makina, andutiliwe ikuo, nipawila shahu va, ofrikeni hamukalelo, kwa muhaku wa shitiana yago, wala muteko orimbua wa otungu, ni ngwere la watu yago, ovela vela.
1: É projeto de cariz humanitário.
0: Milagre Cornélio, mutreke sua onu mulheres no Wampula, usulia kawera, mutreke sua onu mulheres, onro tukera kai projeto, hiri liwa wakapela, ni waka lihera ana mawani, amushitu so shiuri, opuni so kabadrekadu, ni werati no Wampula, ya waka mukali herio.
2: Wachone lorato uniasa, aholele o governo provincia ile anawito nyera uchukula mwaha uonjeri aka numeru natu opa nkelelia ikirini venchi venchi ale akale uuluvala anotepa uhuva huvaja Maria Fazenda
3: aholele aeboma ya provincia yoniasa ari ochukurua wa mwaha wa wake lana mikalo sa obehiwa atu ashulu pale mkalo owo onruha wi atu auluvala enahawa Mbuwa mamieri mitani mesheshe sinavira, uniasa no, so lembwa mikalo so piera miloko mirarunu wa mili, sa ovehi wa ashulu pale, wavo nonea ya hui mwagisa na sare mikalo miloko mili. Oikande mukalo wa ovehi wa hasuli wa ashulu pale, muimara so malihera uniasa no, ashulu pale akina Anakiwa itu saya ni amosaya. Mkalo owo, donaru hela nto wi enavira vira evekelaka miseweni. Idistritu sintonyi wa wakela na mikalo siriso maua oshimbunila olishinga omandhimba ni okwamba. Wewo atu ashulu pale amvehiwa ya. Hinkala toni orateliwa atwene ya wo. Ya winto mikalo iyo. Sa ovira vira vekelaka miseweni na vetovehiwa ashulu pale eboma eni evarihaka miteko ni miala no sa waka vihera ya leli heraka anama wani wi epanyeke waka pelela atu aulu vala anto kuleli henreye mosa ashulu pale niwehera sa muloko waka vihera atu osiwa o provincia yoniasa Elidio Jafare Ihale ya wohimwa ri okale lampanta wanihikuna na masheshe nihikuno pajera na mwere wa otubru ninchapeliwa okala nihiku na tu auluvala muilapo sohia na hia naso dunia. Nri nihiku nena ninkwele ya wi atu ekilati esomele samahosho ankuma na yano atu auluvala ni wi upanyue epiro yovirela.
4: Para nossa região não foram ainda não registramos.
3: Okala o província não. Kukumelele mukalo wa urarushiwa nare omaniwa masi oriwa ovehiwa oruaniwa nave nihasu nene neno naruhela wi atu auluvala enaviravira evekelaka nave osulu tonera no vanchene Iwakina ku anakiwa musulukwaya, itusaya, winyuo etemu.